0: Ta guli chanji jara. Sakor chijara lutin ju.
1: Yu yi lambor sa dun ba. Gana chijia lo tu ju.
0: Bejia la tu.
1: Bejia lo tu rin chi.
2: Sinki nama tu kong kamza. Tata ne bejia long chan yin chay lai kong. Kangki long chan chi bujia lo to kyo jitu suri. Hiam la bu rang jiao jiao mi chika na wik ka zi kim jiao suwe zomri na wik. Bujia lo to la ye zong ni. Bu me ta lu dawa sun bi dar ki ta. Zakar cibjo ko ngutung dodu che xiori lo za xirangani.
3: Riti, tingkawi jita ra ye tingba, jokar na bi nyawa yango ngendro luka chem, jati yandrin kyopo dada chiwa, ci ye sasoy che ye ngacha yoni, rangdi utop, na hiong chi kyushi, jitsi rimgin pir, nyingchi tang bo, zhomu, nyanang soje sakula che dun go zu, ngadu je yangba tang dimi je hingri so la, si xuan ngengo xa gui zi kunga, ci ye sasoy che ye ngacha yoni rangdi utop zon beda sunba ga utongo zu hinga. Dani rimgin, Sajan yin nala, nyingchi bo wo zhomu, nyanang laso pa sajan mong chi la, chadu gengu cu rei zi kuenge. Ngande ji jangba dang demin che hingri su la si xiong ngu xa gui zi. Dengen da yato ge da, yin nong ge jangba da zu yin nang ri, di yin hingri laso pa da su li nang la, si xiong ngu zu ji la, da zhig do ya mo zo gu rei zi nge.
2: Dini ci ju ni, suan khar pa ge nga chan nga ni, ni ma lao gu chan su. Da da zo, rang di ci ju ni ni, si di ci ju ni, par pong to xer. Man tui ni, ro ko do, riu jib su li do xip ca to. Shuzhoke nayagi hongo kanay siyate changma jie topa ta song topa xaxi jie tab jie si gupa ta zatang to chun rindao ta ngo so jangza tuyendab jie zara song job so lakpa sha gu ci jo nga che ngacha ni ni ci judo che ngacha ye par nima na ta peda songpa ki cipa juu ni songkor paga ngacha ngani tanya cheb juu ni ki nani logu cham songshida o nye cheb tina songdu dawa ririla dabda njamda zob zu ririla dalti nani peda songpa ndi dabda te zob rida o tina peda songpa ki ci juu ni ni peda yipa ki ci juu ni pala pontot kana ki xisina pontot xal ki da o tina man tuyo to roko to riv jibs li do xeb za to suzo kina yi kongo kanay siye di changma jie topa ta song topa xa xi jie tab jie si gu pa ta za tang to chun rindao ta ngoso jangza duendab che zara song job so lakpa sha gu ji dati nala zo nrokpa ki Suzu enari, Zara enari, Tegila, Songjobda, Hongo Kandizu Gome Kola Tengkuzi dao. Tene, Tsi Jo Nga Che Ngacha Nini, Tsi Jujo Che Ngacha Yerpal, Nina Kidao Tuzur Shayana.
3: Tsi Nye Hyo Langa Ngacha Nini, Ji Tami Rangang Sin, Njo Chen Bab, Hing Gun Deb Rin, Kuzhuk Lep, Dindir Shechi, Rangyong So Chende Je Hingka Nam De Rin, Ngandi Sinbi Hingka Kaga Sheba La Hing Yuki, Shatir Lu Sara Duto Do Sabin, Nundab Sheba Dang, Gunde Lo Do Mun Tu Danyi Yabu Sha Gu, Ma Her Gun Nub, Sinpun Nima Zihye Du, Nub Ni.
2: Iten Zombi Dolong Dang, Si Nini Ba San Gendo Sar, Lakban Nibi, Duyabzang Ruk Sakata Kawa Puyong Sobla, Doze Kawa Puyong Sobju Ki Togwa Tse Sori Zetan Zetan Kuzui Dao.
3: Riri, Dainan Beda Somba Ge Si Yin Ba Zikwa La Hyun Na La, Si, So.

yala tsendri tatungi go ne chakchi gemma ro tongta ko sero jing ne yatsi zambo mangza ta yatsi ngemba nyungza sha gu yatsi ngemba jenung do dang gu de chelung yatsi pe na hya ma bo da wo mi tuen ji nam se ta do chu yatsi nam chu si ri ta me ju nam se ten hi so la chun zhen ne bo sha gu de dan ne ji ju xie zi ngemba jian tong zuo a jun jin zuo yin yatsi zambo gemma do dang gu de Tsenlong Mengbi Yatsi Dunlen Tse Wen Changang Jinyungto Tanggui. Bena, Jiru Rata, Nontang, Marsi, Chaitok, Deyyen, Chotengke, Nya, Bena, Hyamara Nya Tang, Seidung Nya Jiyin, Yenyang, Namjunto Yotubi Zaji Tsena Jemangto Tanggui. Tijue Yizi Jemara To Tongto, Bena, Yungro Tang, Rorik, Senri, Hingto Soitab. Ningni, Zhengkar Zi Bule Tang, Tengjun Tengba. Xia ka bo xia ma bo ra chap xia gu de xia xi zhang xia dang nya xi so xia ka bo mang za xia ba dang de yin do sen mi tuan zi sen yo da sen ku da bo zi xin ge zheng ga de dang gu za ji zuo wo ru ru de gang tu xia gu ru ru dang sen ri xiu ko de mang du dang ni zhe bu da dang xia ka ka ji ge cha xin na chang a lo bu do yang pa gu ye ngon gu xie tu bi cha zhe chun zhen xi ba ra pian ba yo som ni Zangko re kamara jata nga ju la kyunyi denbi ngusho sheba. Yangdi ngusho zowon zamba de Zangko re nyung tayang kamara jata nga ju yi tra tsen rinrin je Yangdi ngusho pe na nyongro tang da ju kyo jawa jakdar yunba so sha gu. Ngusho sheka nyingka yon patsi genjo sunro wa tang ngusho jong zang hyo na sam hyo yin to hyo yondar genman do tang gu de Zangko re to hyo yondar ten nying zang sha gu. Xiane jie ce jianglang du dang na mang yi jie ca jiantou dong du. Ye ne lu bu jie ce la cun zheng dang ge par jiancha ru du dang gui. Jie ce ce li gawa ne cha zi jun ten mi bi gong de nu ba ga qi xin yang. Lu bu jie ce dang jie bi gengu cun zheng xie ba dang bu me jie gengu li mi jia jiang a mian du cun zheng xia gui. Nga ne tama jio ba dang qiang gang tu jie mu tong wa. Tama jio ba de tama tian na te gara cha zi nang ba la no ba dang. Chichwe hizi ngen bar nyingsa jirato tangde cha ziji nedun cha jichin rusa. Dedin, cha zi jimaro tongwar tama ngibato jugu. Chala chunzun shiba de, chan juja yazi nridru la gundi tang gennon hiasum jeto tongwa chan mato na ya huyin. Senga nambuzo, gondusenba de ne chiritantunbi go ne cha zi jimaro tongta kodiri.

Kiamla xachun dada ki ninkam dedang la tsomin nga noba je yin yu bi gosin lu. Ma mabu rangi gongxi zunju bi junden je xachun ga xie je tsomin nga ninkam la nobar chachin don yin bi xie je me. Ninkam desung ge nenga ne junden tsuwi xitra xachun la ra li yu. Genin cenchong che ba. Gomo ninka dinze kamara ye ten zhuki yin min su mar chani rani laso xe na. Cenchong she ka lu bi kar din min ju santun xe de. Nyi mung to do nyung nyung rung a, ko ju xie dung yu. Yu rung do an cien xiong xin ge jie an cha xin to wa dang. Nyung zhun ju xio jie nian kan ni jun tian da nga su xin kien li dap sun jie an to wa dang. Ta na lo bu de xian yang si ba dang. Nyi ni nga jia dan nu mang wu ye za tong jio ba. Wo jia dang jia ku, xia xia si ma su na yun zu du jun sa wu ye kyo zi dang ni cha zi zha wu yin. Nga dian wo jia por gang tong na, nga ji chan a pa tong zha wa dang. Cha zi nang xie ri no jun zu si. Xiaxia simi, qi do na andan dan zha wara cha zi ngui zun jia na rim ji cha tu dun ju sa ba dan cha ti ge do yin pa za ga ci nying zang ga la. Som ni, yu rung de zha ni ngu ju ma ji ba. Nam ju li ni su de zha ba dan. Zan ju dun nyan ni ka bar zi na nying kan ji lu dun ju sa ba do nang xia gu. Nying ni, xia ni dan zha wara je dar gui na de dar nu ba din bi. Yu rung bo ngu ju ma xin na nying ge cha xin ku ju ge nu ba ji gen du song ni. Kyung zang gu na u cang xin nying ding zi juan jiu sun zhu si. Yan yang yu rung de zhang na cha ki yu zi jie dar du sun di. Du zi cha du zhu la ba dang ga di cha du xiong na nying zang ga ba dang ta na lo wang ga ba su jang zhung la. Yan ni nu xiu dang sin kan ma dang ba. Na yu nan du jun li gar gang a che wa so la sin chi chi wi nu xiu na su chi yin yu. Kong zhu la ba dang sin chi ri xi du lun pung gu nu xiu gu zi. Shir dang ni cha xie jian tong zhuwa dang cha za kong ba ni nying la jia ta guan ba dang cung. Yu rong bo sen kan ma ji ba ma la nying zin zhong wei nian kan ni sen kan zhuang nang jian li qie wa dang. Zhuang nang qie zha zi ta na sen jiu nu ni jiang zhong si. Nga ni ta ma ten ba. Ta ma nang ni gu ding ki cha za kong du nyu ba dang. Yang ji ten zi ji cha ki yang qin nu ba jie jian du dang di. Nying la yang mong dang wa la xie ba dang. Tse nun cha zi ngui sun jan ni, pa zi san ju ra jian jiu su dong si. Tama ten ken la lo nan jung yuan bi du su, nian ge cha za duan jian nyu bu rung jung si. Gan ga ra tama ten ba dang, nian re tama gang ji li man ten na. Nian kan de dang ge nian ka, ngun se je, jie qin ro si ji yu ba ji yin.

nga xie kang tie bie xue kuan na xi ba le xie kang kuan lan ju ba da yang duo pei ji dong hua bie ning bu le tuan xie nü qiu gong fen ru wei qiu zai ha jiang ma bu yin ba da yin ni tuan xie tie lü mi mon de da ru li tuan xie tie xie ren na ran zhong ge xie bi xi tai yin yin ru tuan xie na ka jiang ba yin ba da yi zai qian ni ran zhong qia jin da dun gu ba da ran zhong tuan kong bie xue xie tie zhe le 移动国家解决解决了了

ngi sam si tup chun dong. Kari, pa ma nying ka yue pi chu ge yi, nga la lab ri tung ju yue jiang, ngi mi kyo tung yu mi. Jun ci na, ama yi ma xin ji rong la tung chung si mi gui sa na, lo zhong ya bu si gui yi song ju yue la. Ngi lo zhong ya bu si ni, kong cho yi cha mui li nambar jin doi yue. Nge pa ma ka zhe du nga lu chung chung yin pi ha guo zhe me nga pa me pi kong ha jiang zhen zhe yu. Nge jen se la lu sa shi ge ge me xin jia nga la xin pi ngu di a ma la zhe ni a ma la nga chu ge xin tan zha we a pa xie nyue dang xie xie nyong. Nge ge cha di xie cha ji a ma yi me chu tong song. Lu chu yi zheng la Ama yi, nga yi qi du gu li xuan ni, nga su xiu nung yi. Da qia, nga nan nyang lu ma yi chui du, di ta nga chang long yung xin yuan. Di na, ji gin tu, nga la ga xiu dang zi xiu nung kin, ama qi gu zhi ning wu su jang di, lu yung tu la, zun ba jia dang, bei ba dong xi ji yin.

Chobo namba, da su nipi lu ji aro ye shiba di, senpa po dinzi jabo ye, la sa le yo bi chobo tanji la pala ri. Xiang la chando ba hiu zon do yo bi senpa po ba san wa mo ye, kange long ching jia sen ru yong la pa wi lu ji. Zai shi kata shiba di, nyan di jian nian guo.

Chuba namba, kola nga zi nyan de chan do ba hiu zon de yobi sin ba bo ba san wang mo ye, sin zhu tan chi le po yu le yi, zha xi ka da xi ba di ni ca di. Da mun tu ni chan do zhong chen ni yin bi sin ba bo xian ba ye re go xi bi le yi dong je yin. Xian ba ye le yi ga zhin xi ba di re go xi ni chan do, to ri lom zhin tang bo lo ren sun ba ye, lo zhu do gi gi tan chi le po ni, cang ma xia wa lan zhu yung wi mun tu xie ji yin si.

0: dana deshi chi sabi yon ton yorubi lugar yon.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na lungchin chi yinsa ndaru pepton.
1: Dani, chela banyam chi chua saba xe jinsa.

Chobo namba, siyang la lhasa ni yinpe chobo tatsirinka nga zilin zila kabar jani jiba doji jaga tong ilo ji pama la siba di jay tong ru ji si xinga. Yaya, da rinji jaya lu ji di che la pyo ni che ran lu di sinxi yungwe mendo xa ji yinko.

Chubo namba, xiang la chubo jiang zin jia re go xibi lu yi, zha xin mun lan xiba di, nga zi nyan da jian nian guo. Lu yi de kong ga chan do ding qi zong la, zhou kang zou yibi chubo doji la pe ni, zhou kang ga cong di, ya tu ya zi yung yi, mendu xie jian yin si.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zombapo kandru loja yin. Peo ki pyusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenre son chan chi ki peo ki luga la chanbe zawa tangmu di na ni ruyang ki shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jin din la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongru nang tukiri.

0: Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Lopchi Li Chen.
1: Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Lopchi Li Chen.
2: Jiajie Yu Zhen Ge Namba, Ngano Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Deni Kamge Longqing Ji Sanba Qi Chi Lian Zhe Ge, Ge Ge Lo Zhang Ni Ma Yin. Deni Da Longqing Guang Ma Ge Nong La. Tāng ngāng zō sēn jī bā gā zā lā. Yā jā yī gī yīn nā yā tā yō sū cī tī jīn jū bā sē nī yō bā gā nā nī. Yā jā yī gī yīn nā yā. Tē lā yāng, tā bī yī gī yāng sē jī yī gī ngī zōng wā tāng. Tē nī chē pār jī yī wā tēng bā sē. Tā yī sā jī nī yō bā gā nā nī. Chē pār jī yī wā tēng bā. Tā chē pār jī yī wā tēng bā tē lā yāng, ndor tēng tāng jī shī nī yō bā gā nā nī. Jī shē jī kāp sī lā. Tā jī shē tē lā yāng, tē nī jīn jū jī. Tē nī ngēn jū ngā. Tene menju bagi yege nyesh. Tende sunyo bagi nani. Ta gasba bachere yose dilo. Ta ngenju gu kor dan. Menju bi yege nyesh. Ta te kor la. Nga zon hon ten goma gano la. Ani ma dudu ji. Tene hiba tende ri. Hiba tende ri. Ta te nan la. Nga zon san yi tongi jige. Tene chua sun rabu jige yosh. Tene dilo toma di sim ji kor la. Mando di ji. San yi zo ji. Tene tambo de kare yese dili, ta ngenju gu koden, rabu te ya yon dili, tene rang ke njuhi di jibi, migi yige na ji, ngen di njubi yige yinbi, ngenju se ya, ta te, chitang kala dati ki yon, shi yon ke ta, jintang ke kipan rabu jire. Tene dili ta, dik kasi la rang ke njuhi di jibi migi yige yese, rang ke njuhi di jiba se ya, tsingda, ane ya gibi ki jinsen rabu di chere yese, na tuwa di ten pas. Ta te zo de kare yese dili, Kong de ngangzu jinju hibi kasi la ku jinju te ta ngangzu bii ka sashi sanji ka ni abar tsama ka jisi la ku cheme de ku njugu yore jinju jubo tsama de njugu yore ten dir ku njugu ta manju kisa ka miksa kita ni cheba de mebar ta wen cha nginju ina teta mandra wa nginju ina teta mandra wa chari isa di la nginju susu susu rarang susu ka ani njuyu ji mingi tenke yobar sashi sanji ka nong la ani ri kashi ji la njugu wa ta kashi ji la ku teni manju bar ten de yin di la Ani te sari shi etala, nge juku kode ma giyo mti sila, rangi njuhi di jibi mingi yege sani, ta chepar ji cikte, ya gibi ki jinsen tere mochi res, te ta tambo di jikur shi. Tene nyingba di chari yese dira, ta nge jula tende nju munju ke tende ke na ya chi yopa yena, ta kandara sanji pa ge, zaa gano lo nge ju ngabu kolo ma sun yon dila, ta nge ju te soto rangi njuhi jibi mingi yege kanda kanyin ba, ani kanda kanda ko munju ba yema, nju munju ke chepar, nju munju ke nami ete, sanji pa ge, tsawa gano lako masun ba. Te jinsi chari isi. Tende yinpa yinza, ane tangju gano la, ane ngenju ma hii yonpi kasi la. Ta ngenju ka rana njuyu, ngenju soso ka rana njuyu ji mingi ka kanta kanyo ba. Te so te, ta donsi ki zonra basi ni, ane masun yonpa. Tende chua sanba gano la, nganzo manju pi yige di hii yonpi kasi la. Mingi yu nyingsan sanze la, te la yangji yu denya, kanta njuma yara mansi ya, tsasi yu rwa. Te gano ka tende mingi yu nyingsan sanze la, hii bide mingi te, Ani kaala nizung ki pari yesi ya, tiri. Ta ti ngansu hondi goma nolo sabu shini hiyo pari. Shetanga ngansu ki mingi siya, tila. Zayi chani, ta kato kato lo kuwa, lindang, mruwa tindi yo pari. Chi kari yesi, tila. Ani, zawa korangu nolo, tini, minci, minta ciki zumbi yirjo piki, yangta saji, ki yigi shetzam tila, ngansu mingi siya. Minci ki zumbi yirjo piki, tini yigi shetzam adar kuki. Minci jueba kanji yu yigi yuwar hiba shaadzwa tatsi koran nung tenpa tere. Minci jueba kanji yu hiba tatsi di na mingyo se yana. Te indi la yangda saji ji yige kanyi na yang ko minda tsi ta jueba jubi kuku yima dabar. Yima dabar. Pecha gana mik dabar ka minda jue gu na ane yang gege te dan ane saji gu nolang nga su ma. Te ne ka. Te sumpo te ane metha meba dabar. Te sun gu nolang karu ni meba yina ane mik jibi ka minda cawa nina ane jiri meba. Tēm tēsū la ndīga nōna mīk hīpa tī kāsī la āni yāng tāng sājī tēsū nyā tēsū nīpa tēlā tēni mīk hīpi kā āni mīk tēsā rāshī kūyō rī. Wā tā tēpē tētāng tēnā hī rī. Tēm tēsū la yīgē shī la, yāng sājī yīgē shī la yāng mīk yō sēni kuwā jī kā yō rī sī. Āni nīpa jī kā rē sē tī la yāng sā nī sī shī bī kā sājī jī yīgē tēsū la āni mīk sā kūtā nī mīk yīgē sēni, mīk yīgē sāngjī yō sēni, sājī yīgē sāngjī pō la yā mīk yīgē sēni tēnrī kā tāni tāpa jī yō rī sī. Tī kāsī la sājī sāngjī jāngbā la kūgī pāshī. Takas baba zawa gono mingyu nisa sanjana hibika ji mingyu te kaan lako gibare se di la 다데 사지 이게 선지 보고 놓나 진주 쪽다 닌주 나 단 너나 닌주 가 보더냐 진주 쪽이 콘도 여러 와 대인들 진주 쪽보다 파 뜬 처리 혀도 잡이 그 아 사막이다 아 미게 녀시보 대라 다 시작거든이 니가서라 미게스 뭐다 다니다 다 버리세요 대시 왜 아 다 대소 대처리세요 딜 아 손대 응마크 아 드니 아 산이게 저기 걸라 사진도 되지
1: Tata Chie Ji Senpa Dina, Biao Yong Long Chin Nian Chi Li Kong, Kang Ge Song Da Lu Chi Lin Chi Shi, Hian La Ming Tu, Ngan Zui Lin Chi Sen Ji Ro, Ga Su Hyo.
2: Ta Teri Gong Long Deng Deng Gong Nong La, Ngan Zui Tangbo Xie Ji Di Chie Yin Se Di La. Ta Sun Chi Ba Ge Zawa Korang Gong Nong La, Ya Ji Yi Gen Na Ya Gong Nong La, Ta Yang Da Sa Ji. Ta Ni Sa Ji Sun Chi Ba De La, Ni Jin Chu Chi, Ngan Chu Nga. Mungju bi yige nye xie sa, te so te ten yo pas. Ta wen chang, ngan zo peke ki joa ke chetala, ane yue di bi ke, yang jo ta dan sa ten yin jo korala, ta misa tsawi yung nong la ngis ma te pas. Wa ten dira ta, ane ka sila ti kor toz je ma xio jing. Ta shir, san jo ba ke zawa ke yung da, ane peke nong la yang jo zang da ma zi, Ani rango lango sangung gojenji yige tang. Ani yara yatada rata lata katenji gin dojengi yige. Tang gondho ge yige na yate so yang, andi gino lten yamari. Teza na mazi shetang che lo soba tang do na peche dache dange wige. Nede mnyong wahi santa ji zawai zayung korang nyingi no na teza saka tengu yamari. Tenze yinba yinza, tang dala teni nga su cipano bada chishe gido yose. Dile, Tien me go to tambo ra jai tenji je zamba ga nani Ani duk te chere se dira ta Mela du shimbar, pola du shimbar Tenji yinba yinza Ani santa ke zayu yung nona masa waga Tene dati jina ya mambo chi Yung yinba teso go nona Ani sabu shini Tene ten yosu bar Meja ta teso pola sumi jinsa te la teni Ani tata la chere se dira ta Nga zonde yangju gori yana yanda Ani ngono gori yana Tene na ya mambo chi Tia zanji yinne nga teso Sabu Himutabanaboji, Chaliba, and Richard. That Tigon non under Missel, that Yanju Korla, that Kiba Drag Yeba, Muntabatin, Yobar, Gonsi Yingish Yobar. That Venta, Gomba, the Kiba and Gomba, the Cheta Yenayan, that Yung Koranke, a Chisel Mila, that Yanju Drangada, Yanju Ganga Yamba, Yanju Ninzanda, any Yanju got that Totan Jasper, this what they may be that Ninisiri. That Yung Koran or Tame by the Ninisiri, Miss Neomari Chisel. Tenzhe yin di le, ngan su gong di xie ban nang yin, ta yang ju zang ma zin gong du la suwa pei yin na yang mang bo ji, ta ta ye ju san da rang gong du lin jia di mei bi jin se ten la ten ni, ta lo beng ge da zhi bi ge yung, ane yin ba, zhu bu te su gong du la, ane ten yu su ri yin se ni, ta cui ba zang xie ba ma du le, ta xie cha ten ngan su ta, xie mu tu ba ta la shi. Ten yin di le, ta ka si pa ba chi le zin na yang ju nying ju kor la, ngan su ma do di ji xie na, shir yang ju se ya di ji kwa ten di kan zhi ji re se di le, jin ju ge ji se yang shang ju bi yi ge yin zang, ane yang ju se, yang xipa te yang xe kutai. Mi yi ki ji se la jin ju, jin ju ki ji se la yang xe ju pi ki yi ki yin zang, te la yang ju se ni. Tenze ki ta tanyi ta pasi, tanyi ta pasi. Te la, ta li xe jinwa gong nong la, ta hachang ki ta saka tun yong se. Jinwa gong nong la yang ju ku kor la, ta kanji saka tun yong se. Ta dang sa ni yang ju te, ta na nara la sam dang, sa na kanga pa mara top se ni. Chik chere se di la, yang ju ke tani dranga ta tun yong se. Tata sa ni yang ju te se ni, yang ju te la, ni yo pa. Ni, yang ju ni po te re gen to ko ngin zun ya shi yo shi. Tata sa ni se ni, tata sa, tata yang ju ni yo pa. Ti yin di se la yang ju ke, tani nam rang tang, tani yang ju ke, yige su su ko ngin zun. Tani samba ju chere se de, ane yang ju ke ta, yo su te shi. Ta na nara la san ta sa na ganga pa man to se de la. Yang ju ta te, ane jin ju na tang, ra tang, la. O tsum bo gji sel jo gres ta na nara la sam ba sa na ga ngar ba mar to se dilo yang ju sa te ji ju ju bo gno ne ga ba nga da ba da ma o te ju bo gji sel jo gres o te indre yang ju ni ji ju ga da gang gji sel jo gi bi to ta te yo sa bo shi ne ni ji ma no su ba te indre yang ju gu nin za da ma de dai to ran jo se de ji ba ka sa su ba de shi te indre ta zai cha ni xie ya ba ni yang ju de ni bo de 고 진주 줄이 막 용바리 진주 줄이 막 용아 연자 아니 진주 강아 따나 밤아 알아라 사 진주 쥐어 바가나니 따라 사

tengi tsuten tsewi jisle ta lama jinju kan hayo ani ka nga na pa ma a ra la o yigi jela jinju je ta jinju jela pa na ni ta to ani yanju teso te jinju ki jisje de ta jinju je po te kan da kan ki jisje yanju je gerse de ta kon de heba na ye na ra la to sen jisle ta ra de je gerse yanju ta ane jinju gona ka nga pa ma te ye bo ki jisle sa ta yana yanju sa de je go gerse ten de ta na ra la so re ka nga pa ma ye re da na din se ta din de re yanju ni pa te sa re jisle jinju che gona nga ma shi je la gi ba ta je la gi ba de te gona na mi se ge ye ge chik je Yanjuk, justru tu tanya mana. Tato kahre ye sedih le. Nisa kata jinju ahi jisul. Tini yanjuk, justru ke najaji atau masuk bar. Tato jenseng cahre ye sedih le. Setang kahle, tatal, atau ngasuk ke yege ke lalain ke cedih le. Tini jinju ahi jisul. Yanjuk je pike tenje ke lalain rabote. Ini mebar yang madu. Ngenche ni na cembu tiga lasa bat tisu kapsi ina. Ani yīnī tēsō gōnō nō, mīsā kī jīnjū ā kī jīsā lō, anī yāngjū sācā wā tēndē, māmbō jī tōngjū sā. Jīnjū ā kī jīsā lō, yāngjū sācā. Pēr nā ngā tsō, anī yā lā kāng kī dōrī tāngbō gō nō lā, tēnē, ngē nyāng wī nī nye xī nīsā, ngē nyāng wī nī nye xī nīsā. Tē gō nō nā nyāng wī xī bā kā wī tē, tā jī chī. Anī bā, kā jī kī tā lō wā tēndē kī chī, jī chī, tē wā lā ā chī chū jī chī, tē tī chāng sācā kī.

0: ngazo dadadu shatsik lanjukba di hachang hiche wa shatsik nani chang dine din di ba dang kutsi ni la anin yubar tak di ba da kutsi ni se diri de da bing di kaji shatsik di ni la jinju de na dang ra la tasun karu di demar din di jinju na ra la san karu da din bi gita din di ba dang kutsi ki shawa de la anin ta dada di topi wang da tang ni anin pishi tong ati ta hiu chenpo re pe ya na jinju na ye jisul jinju dine yanju tato ba di pina kamba chen te song da kamba chen te song hi bi ka se la basa ka da kara da cha hi ju chen na da ye chen nis di bi da chen te song hi bi ka se chen char ni ane so ma re di ka se ra shawa di ni ba re ni ba yin zang ane basa ka da kara da cha hi ju chen ye chen hi bi ki jinju na di ki jisul yanju ta ji ja ba re ta yanju ta ji ya ze de le ane nga su ting sang ke ta ha ji ki che ki to tang na ki si ba yin je na ane ta ra ki jisul ta te to yu na ta nu te te ye chwa re ane kamba chen ki chen ki se wika se la ane ke chi shi saka da kara da cha hi ji chen na ti ki chen te ka se la ke chi yin di le ane na ki jisul yanju ta ti yar ni yanju ta ti yueb wan da ane ji ki che te ya ane chen hi ma zi ne chen chi ki se ne ka da pa da ta ra ta ra jin ji je wo che na chi ki se ne nga so jian wang ki za ti na ngue chi ni chi ki ja ba re te che re se na ane jinju na ki jisul yanju ta to pi ka pe ji shi tene jinju ra ki jisul yanju ta to pa pe na ke jir sen da kecha te chere zina tsu yot tsarwa te kasala ten di banyan zang pa saka da gaya da yake zi yere ki yere ki biki jinju ra te ki jisula ta yanju ta topi wan tani ani yir san pa saka da gaya da yake zi yere ra te ki yir ki yir te son teni kutsi tabiran tsu mayana ki yir chik tab saka da gaya da yake zi yere ra te ki yir ati indi le kutsi indi le liki jinju ra ki jisula ya ta ta topi wan tani yir chik sen yir chik ma zini kata pata tata de jinji jiwa jina jik sen jik di jang jini jinju laga jisi la yang ju tato pata pina chukol tsarz chukol tsarz yana chukol te songda di kasi la kol te songda bina jina chukol tsawar di mi di nipa ki shasi tila jini jinju laga jisi la tani nara la san laga jisi yang ju tato pata wa di ni pasakata gana ko lato yi kongs yang ju tato yobi wanda tani jini chukol jik tabi lan suen bain jina jini kutsi yin bain za sakata gana ko lato yi kongs yāng tēlā, jīnyū lāgī jīzī yāng jū tāyū bī wāntā nī jīg jāwa tā ndē tā ndē kī shāwa, shē tāng kāla chērē sē dīlā shācī gu nāni, jīnyū nārā lāsā yōng kē jī nī ndī cī tāng kī cī, wā tē sō lā, tā yāng jū tārā tō tō bī wāntā tāng nī nī chē, tē nī yō sū tē sū sō mā tē lā nē tā jī tē tō zā tā jūk chē wāntā kōchē tā tē zā nā mā zī shē tāng kā ngāng sū shācī māyī bā gā nō lā yāng yāng mī sē kī chērē sē yāng jū tārā ngā ndō pē shē tōng wā tā ndē yō rī pē nā kān tō sē yā tē xiongto hibi kasi la, gandu da xiongto te nyinga la, yang ju da yuebi wanda tangani, ane da xie ji to hibi ka, la ling che di xie xio. Ma to le, jin ju na kona yin na, ane ka xie ji gani yi gani na ki ji si la, da xie ji to chukri. Sa si kaba chante da nga da na ma ra la to se ni, da xie ji to chukri. We jan di kasi la, gandu to se gibi jin se di ya, ane yang ju da topi wanda, gandu da xiongto. Tani, wen yang mo zhene wen chang se hiro wen chang se hiro anar wo na ye wen dik jisir yangju ta topi wan pa ni kaya da chang yi chang se hati shi hiro mato lan dik kasi la kati yangju ta te mena ane yang shi hiro yuwan rupu chi wen yang se nina tani yin ya ta nga zo tar ba se ta ra ta ki tar tani njor ba se an ba ya dan jan dan jo ra ta ki njor tani chi nga zo soa da menan tabi kasi chi chi chi jir chik hibi kasi la kaya da cha ki chi ra ta ki jir tani dāngā tsolūs, dāngā mā nāngwā, mēngā nāngwā tērā tsolūs, sācātā tsānā rūtō lātā yī tsolūs. Tā nindrē kichirī, yāng mīsā kichirī, shācī kī kichī, tindrē lēng, gōndi hiyabā nāngī jī, yāng jū tā, tōbī wāntā tāngī, sōngu yorī. Tā tē māyī bā gōndi hiyabā, tēnī shācī māyī nāyā, anī xiantū sēyān rādō, anī kintū sēyān rādō, tēnī wēnchāng sēyān rādō, tārbā sēyān rādō, njorbā sēyān rādō, tēnī tā tindrē kī kōrlā, kashi chiri chiri sabili yanju ta tani yarwika luso chu yabari tenjira ta yang teso chu kolo tsun dor drabo ji di yabayi na ta jiwaanga nonsu ma na ya ta na nara la san da sana ganga pa ma tos ya ka ta tsa tsin de na yin shi ni eni ngar su ta yogi ba shi tsa tsin de na yin shi ni yogi ba wada tenri chi chadi yori yis ta te chiri sabili eni ta yanju ku korla ya kasa gu zon drabo shi ni hi yabba tenri chi yin tenjira ta terenka honsen digi nāndē tē tīsē kumā kī tsāndā nā yā jīn tē yīndirā tā rīgul hōnsē kī ngā nō tsō tē sēn chū pā kī tsā kōrāng kī ngā season round corn is Martin big. Tayanju Tasa in Corla, Kibata, Yetonda, and the country Yobata. Anyanju Tasaka, the knee Josun about the country, but Jinju Kagijis, Yanju Tajava, Jinju Kagijis, Yanju Saja. Ani Yanju Nubaka, Ani Shatsi Dang, the name Minga, Minjanga Juja, the sort of Chepa, Mr. Gatinigo Chepa, the name Teba, the digital Nibana Bote, Ani Yanju. Tesola yodba. Oda teso ji korni nazo ndodichi hibatani. Tendel ta trink choa dan jebik san yi shaji. Tani kanyin sabayina. Ani chi nazo peji tani dati gnona. Sanji bag za gnona. Yanju tasa nindo. Nisu mate batela nazo goa kandil leng. Yanju tasa nindo nisu kor mate batela nazo goa kandil leng. Techere se dili. Kambushi. Tene nyingba ji kanre yese dila, nyingba ji kanre yese dila, ane yanju yawa tala tene, ane yanju koko nyuban rabote, kondi nga su nyihye yawa, nyuban rabote kanteng yore yis. O ten nyingji korte, ane tari ka lontidan dhe yuka, san yika, chua ka zon rabo yin, ane ji ji lontidan nona, ane nga su ta, sunji baga ta, zawa ka nona, yosu citi jinju pa hiya baas ya, o ta tena nga su, mante nga matri jitin, nga ta hi dele.
1: 根据采满门的天津的乐平村民小区接近的接着采满级别龙津的新根采满南拉嘎顿下接着拉上五米七的里从这里些中间切据间大家级别用老别层的选择新的部位西松部 林津的总之党谢谢大年建筑评测党 Jisoo, Dajuyi, Zhou Namco, Dayamu.

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Tata mu ya ngawi tsui te, jasi tsemi tushi kongke jinjong tsui tongke, zonta ki mi baki te, mo la menkong tenpa nrogobi langja tong rawa nempo te, te tong kia ki mo tong janta rindu tong. Wen te, nye kong kipi jinjong tsui, mo la tukur kempi menpa ten guluk che langja ten yon. Mu menkong la nrowa rata kwe te, nrondo tsawa nime ji. Mu se na, nga menkong tong zui na shi loji yonga ma re. Kye yong yong xie te nian jang yabu xie chi yue bi, jinjong sunbu sin tse tong kye. Ta kongcha, jecha, kye xie pa le kongzor yong taxi ma yong. Ta na pe ke me to rong ngdo pa xin kongpi nor kibur ngay su de de. To yon to zupo ngay so zang le me sen la caxia lang de halam nyo drup xie. Nye xie kongpi nor mo tong to la me to li la me. Tola meto ke palu meto tong jasi meto ke chenpa alo jay xin rong la tsampa xin cui jin yue. Tacha peke meto lekar ndog mebi, chenpa la yon tangdu xe megu san te peke meto ke tepu mele long te, nye chi wo ne rong ke lagan te tun. Tali toku nying jepo xin tun te tola meto la cui xin. Tola meto, tacha ngala tada gwepa kiwa mebi cui chi chun, ye ye. Jun to jinjong tsu chunpa ra tari xio ju gawi to la me to ka ca zung ngon nan ju yama su ki ten. Pei ke me to la nung ka chunpa la buja tong xin. Jemo, ngay jemo rong ka chunpa kong tobo nan ra lang na ganindri. Ke chunpa ra nzen sui mebi mo tari lupur to yarab xito jua xin tadar xie. Tsang tar mo su su ke che pei ke me to la po to song a xiba tong. Rong ni chong xie me de wa xi xiong te, jadam ne chuku xipur kong luk je pei ke me to la chue yin. Jemo, rong sendu maje, menpa ten te marrape negi me, je sensu tsui tu xie. Deji popa saba xik non kyuku luk de sosu tong. Dujun pomo tsui popa non hatok je kyotong ba le, rongi la dapi kapo zong yu mebi mu xie tong tena, yonsu rongi la naca ngora toba xie pa sepo yen. Tsui te tong a tong, pike me to kongzho long de kyehi xie ban doi chong, kecha nrenpi lan ne ko non de churmi tong de kyeyo ma xie. Tola meto ka trepi kyuku ta rozi ten yaje, mo la jelo te kaku simpi nyesi no go tong te de. Yun samne balu meto lo yung aton, me peke meto pechon ali mater. Balu meto ka peke meto ka meche xue te mo la takip, mingi le mechu chong chong to tong yin yue. Ta na che mo yi negi dukto son are nyamne, peke meto ka trawar lapa chan te takip, me lu la cawa kempo jayu pa xe te xuk che peke meto ka meche xue jing. Ta na chuen dadar katong go la chuen de na xe ju le me, tata lansi menkong chemo lanro. Xe utsuk tachi xe pi mu cha chong ngong me li lante menpa tenpa ran roju xe. Kongpi go le tunkab to la me to ka peke me to shotzi xe chong. Peke me to ka la pi mo ka te rong ka zopor rito ma chuk pi. To la me to ka xin xin rong ka zazen ma ji para chemo peke me to ka sen se son nyang te. Nong ju tong ra ko ni sang lan no mik ma tong para xe ma xe di de. Mingkong ka gokar le tu peke meto ka palu meto la te te. Yangzong, tari kuncho pangzu yin, nga mingkong la song te nasa tencho. Yina yon, chue nga to nyang to mayon. Ma yin chitong na, chue la yon ridu neki po para toba xe jire. Tendra xe na, nye chue la yon nun xe wa yinpi, chue mingkong shir gu du, ki halam ka tangwa tarami. Palu meto ka peke meto mingkong ka gokar par cha je, Rōni nyenram che chakong hikin no, chimu negi tachi junri gugdi de. Mengkong na tengun che mengkong tarong yin la, mengpa yon ngar yin ngun che mengpa terong yin. Peke meto mengkong ka pachong no yurin gugji, yin mengyo ka peke meto ka ming pepi mo tepi mbukdu zui song. Ke hyuk chungu. Mengpa la, nga cawa je te yurin song yon yamato. Tadung terin katsong nge ka kante choto kege pan dechi do. Mö kecha te mienpa te mago an yon nan rehi tadar shepa lama tato nawa kien yi mahi chong. Mienpa te mö kecha nawa zang yon matong war lar yon ngon chi hyo le te tong kikpa kik chong hi tri te. Cha tong san chu taji shepa tong. Tanyi nepa chong yon wi mö taji chen rebu yon nyor tu tuen te mienpa te. Mienpi taji chen rebu hyo le tar hipa tahin lopam chen go tre tu yuk te. Rindu, nge chwe la nge sa ne natsa te cakin rong hi sepo he chong. Chue chi nge ka la nye ma yong. Ting song ka nepa mong kiwi, menpa hie para yichi mepa nanda kya yinam. Natsa tala men yung to

0: rigduk ne chimbe chong, tila rung mandawa ye chamyo. Chwe chine yita rinpa sombar lemdupi, ya xue na lansi menkong de te chwe tab she jutare. Ne yita le labo trashi matola, men shu chun rosong yon ha chong chenpo re, ina yon yon sa trashi yon kapo re la, jema nge kwa tivi kapo re, ke loda chwe pu menkong de dogo pi pasiti. Pe ke me toga, me bala, nga na akong nong ka hya yuma hiyan, nga la men chwe she pi ngui me, ina yon nge ne yon jong yon madra na mandri. Kendarke tong ke te hepi me pa pomo te me le tho ka pai kha la pu ta pi chen pa tong nda cha pi yin chi zeso shi tang la ta yin so so yin ma chi para me chung ma yong nda cha pi ndon nda ten ju ye tang he ba tar tu na me me pa te san chu to ba tar shung te me ba la nga cho ni mo me yin yo chen lan re tong che me pi nga chu te chi chen pa tong shu ge la nyin chi ji wa yu je ndi hi shi ke cha ta da kwa tong me pa pe me te u ri hi tong te Me xin le peke me to la dung sin kembo shepi nyanghi gomi tu ngay yon. Me peke me to la di korche yimin kecha cik cik chung ma xe para. Yina yon pomo, ngay ce so ma re. Ce so na ha chung ca kembo re. Ye xe. Dar peke me to ka wotuk tazi cha nanchu ya ngapo xe tente. Me ba la, ngay ce so ma re. Yina yon di mi ce so xo to jire. Wan chung, xe mi ju tong xin tatar xe. Mienpa ti kecha toko je yun zang kenyo mahi par de. Te ji mui dong le nying ji nyam tewe xuk kero song te ngan jam pu. Pomo, nge chue la cheshi mien trag me. Nge chue nge nepa xe yinpa le ye gong yong hendu madu. Ce so le kecha wa che yu. Lui ma tong, rwa chamo tanga zang le me chong ngan zui te tang tu zong ju re. Ke mienkong no de ju pas tri te mui la to tre. Pe ke me to ka mi ju tong xin. Gangta ra xe ju re, menkong no de te, menrin chun ro re. Tele, tu zui tangzin xe te ngui so te, chungpo tong chen la kogu yo. Ke ye, tar menpa pe me te len ke yo ma tab, yun zam ne. Che, ten song nye ya po kuchin do kong. Yon na, che goa ngam thong a tabo xe chin do kong. Ye tri pa tong, tar pe ke me to ka. Ma tu nya je, si pi nyi tong tra te, nge menu tabar, jasi tu shi kong ka zongzin ka namba ta thong aam. Yon mi na chungpo lo tra li tuen te lekun rapi tangzang che te ngen shosu jugin wa tabi chunong xie xia yung gandu. Na war kunzi kecha ta kwa tabu xie chindu. Ge xie. Men pa pe me te. Tada na chunong re. Rong na ca duktun roi ta re. Tar ten ngay par to men kong tu do go. Xie men kong tu do go pi ka pa. Xiao li na si chuan che chung sen ni yin kin. Xing li kuni yung bab che nang mi to go xie zam li yin chi yung bab gong yu me pi. Zhongzui nonga nga zui nuhyu yuebi yuanshi pomo mangkewa sichuan je yinkui ni zhongzir cheka to laba sheba tunji yue. Kunzui zhongzui nga zui nuhyu yuebi yuanshi na yu yinla yunba sobar shue te, longyu rongyu to lo yunga, chimla gor tenga yunba che te kongpa jeba tong, chimchi nyo so, chimchi nebub la juwa chimbo tong toji yue. Kunzui rikungda ni lore xin yuanshi posa mosa zuo shila yunba sobar nrokin jimong to songwe. Tar zhong zui nong song zhu goli lhag me. Mui rong ka saigin xin la cha ju zong yin zhu rik tong. Ngo ca xin zhi jie mbu yong, di rong ka rong su to zang le me bi. Saigin la ten de shuk ju xe tai zha. Qian zong mong ke we gong kepe saigin pa ji wa bomar tong sa yun na tong. Tong sa me na saigin ren su ju. Nga zui nu yuk choma shilu la yun bu so ban zhu gu yu. Nguyen tong che we qian zong gare na saigin tong kong pa bion ki la ya de zhong qi nong bu gu yu. Tsui tere Sichuan Hingqing tong zhongyang nianchin likung che sagwe pa yong ni. Hingpi Sagin la tongkin maji pa tong. Sagin matabi kor che taji nianyu nianchin pa yi ten. Tenga nang tsui tere zhongcin nong tezang che nangyo tong ke me chong. Nianchin teke ngone song zhug goli lha me pa tong. Song ne pe me tong zhug ni shi pa. Go ne genko yin pa yin ni to. Woyen te konzo tela nangwa teza ma tong war. Mingdun che kepen cik su zong ni ngun la ngun mongpo so. Kong pa tozi chen hi je. Teje putu lochen par dangwe maza dangi hi saje, ye ni payu te cinju shepo hi she sanpa na konzo tsongme tuimong ke sandun tong puksan tangpa terong yan. Mui chem la apa tong maria hi le mechong, lo hi je la pa jik ma mu jik pi chungpo hi she. Chem ter chungpo she pa ne zong chungpo nying ke nobu tabo cho te, pa ma nyi pi chungpo nge par to lo tra ta chungpa hi tong te le ching chapur yue pi leji pa hi to sojong sha ju sen ta ke. Katara mo lotin ten yon maya che chen chi chachin yinpar kaya te. Muti lota matang wara shala yunpa sopara ndo gulu kona hechi yo. 最的没阿比同个三级马瑞巴拉没猜到前期用不说巴拉上海中介的送前途没阿爸没比马亚杰摸了地位民农个策马行动而且三级空中也特别巴拉是我送到我用马瑞却得到两个没把电脑我最接巴马不全着些没猜及了说他没却就中村弄了没去对动没言用不说巴拉送的龙就了我忙不切的不把东西落用个门头岗就恐怕我来全体对这都三天人都是人家把东等到月面了嘛对吧可动用用动个月没用你啥工作用不接到手把肉革命买一笔给没说明不没一种是来用不手把的吞给一笔没动娘的年轻开启浪口了的等我得了那位退吧来这就没个人嘛用为拉萨用不手把来老的人没让老决定了立马答应这句没被中间许多来被来个最近的三岁孩子来老婆姓名被你是上了忙不住的来个咋用老爸爸姓名用他的姐妹多么是觉得这首空心的拉咋用而送他的基础革命前的他的两个哥家的我就来没用都在西藏月被悠悠等当中就能对于人生的问题朋友你没有去老婆用他能请了我哥就没把却拉萨的你妈说送了也可把各顿交钱，卡东西我就搞困难人。问题，啥子在做困难，俺个去这边，谁人没过来？啥困难要就跟节目拉头一，困难，老人，穷人从没见面追求。问题，哪话去了？国家都俺就来买呗。国家也弄个东来收钱，我能供开学堂。可是得得上来尿头去买，没啥子种种些的，哪人搞俺就来请了过了？见面全把人把打去。他那扎东西见其他种，这座空洞用建筑得多大大学之源？
1: 你看这不能把错，像了刘家姐姐弄顿过来都对起我这些呢。刘弟弄了，别给买到哪里用来干送啊？等你看家姐姐面色比那啥种找的送，我用叫没人玩的内罗街的，我用叫那个来拆迁的送，不论买到个稀的，民工起码打起的吃比。别给没多个人都拿着的，人把送把来把去。面皮硬巴多，面具些个巴东，面孔多多个被搞出程度。
0: 你看那把错，德人个北京农村人城里空，看给农村家，总是路过这东西被来钱家，忙着尊重来钱，没多到没人也被刘家姐姐弄得充满许差松。见面来钱那木腿到中堂的刘家个的认真学习人。来前的总理把党认真学看，这边制作完了多少党，一片青格看穷查结人，当然就要么。

0: Hengu chato, nido ngukang la todang cheba, hito tong kongya todang che chigu, nido rongin cha chinsi na, rai kabe nguni cha yenbi, rangka minchu tering cha ledan mene, tunha momo chiting jako cha nguni, ngucho cha chan la yene, hinsi xiagu, chinsi kabe nido tong, chinsi kabe nido nguni, kabe chalda tunha momo mwi, ninka chewe mechu nung, yeshira libra che ne, nga zang hito tong, nga zang minchu chigu, loos njoba tong, tusira cheba, Toda tong, tawe rongyin cha, ni na yinbe, ni ba wu chang mong, lu sun ju gu ba ma zi, ni be sa zi tong, cha jin, cha jie tong, te yin, min ju yu zi zu ba su la, du sir che ne, rong ni mang gu ba zi gu. Ni dong gu be, ni ba la, min ju zi gu. Min ju cha, nu ba ten su ye bi, qin zi ka bi, ni dong gu be, ni ba la, ni dong gu be, min ju zi na, ni do yin lang gu be, nin ka chang da tong to. Qin zi ka bi, ni ba la, ni dong gu be, min ju zi zi, Zupo nungka chinchi kaibe nido zongsir zi gu. Nido ngubi niba la dodan zi ba. Du yen rambu nung chinchi kaibe nido ngubi nibi chajin buwa tong. Pondro unbu mbu mchu la. Jako cha nri yicha nung dinbi zi ba tara. Bujo kongka gegin su misa lere se xio mchu. Chinchi kaibe nido ngubi numa la. Chinchi kaibe rungu mingko jwa ni numa la nido mungo wa zi gu. Chinchi kaibe nido pobe rama la ngadu ne daji tong ngengu zede chile chinkaka mingbi sanchira wu. Chaga kowe ran la ngengu taba ziguba tong. Mingkong da di ne chaga zede chaga manja la ngense ne chinchi kaibe nido ka rangu mingko tong. Pinu chewe rangtar dang chagara jo ne chaga manja la nido mungu ba zigu. Ngenchu ziga tong loja mechie chinpa zede jaka mechio tenkang tong jizu nginsang bu su dechin cha nyang to chanbi. Lōgyō tōng lēgyō kōngka zūpa tājī jēbē nāngzhōng ngāiwē cīdīng tā tōng nē, chīnsī kāiwē nēngu yīchīng shēkīng jā lōgyō tōng lēgyō jā wāngchā sōngchōng zājī kōr jā dāntō tōng, dēngā jākō chīdīng pō yōndiān tēngka chāngbī chīnsī kāiwē nāngzhōng tājī ngāiwē cīdīng tā tōng jā kōr jī, jākō pō chīdīng yōndiān tēngka dātō sō rē yīchā dēngchō lō nīmbō zē nē, chīnsī kāiwē nīdō ngōkīng tōng nīdō chīkīng lā tōng chāng jē rē dīngu jī gu. Chinchi kaibe nido pukin tong, chekin logyo tong, minchu, legyo so jego, tongcha nga yon na, zhongya minbe nechal cheche, leye dechen la hito jiong ye.
1: Bertang shilu sori yong lu da, song tuan jewi nirik ju tab tang.
2: Zhong chua kanta di song hizi ni, di tan lang tuan no ni ling mru yue.
1: Sengke namba, tata che che sen yi ba ne, kam ki lung ting che, de tang lang duan xe bi le ching tere.
2: Che nambi, de tang lang duan xe bi, kam ki lung ching sen ju ro gas xio.
1: Nga tsui che che lu sen nian che, de tang la, sen kur xe jing yu.
2: Che ji, nga tsui len ci la do nang xe jo ma ji ba nung ru.

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dumpula, tsere mi du nambacha.
1: Tsenlop parchi gachandi, jadar mushu lambandi.
2: Sekanamzo, Gongkansang. Tata cho je sengko tsubi lenchen dan po yong longchen yenchen li kong kanki longchen je tsenlo gacha lenchen re. Nga lenchen zoshong balo ja ye. Tereng ke lenchen na tsenri tang tunbi se je lun kan je tar so gubi kwa tang. Lu po chung ten xe ba le pen pa gang yo bi kwa. Tsenri tang tunbi kwa ni cha tsi je ma ro tong ta kor. Xia chun tata ke nying kan de tang lan tsume nga no ba jeng yo bi kwa so zhati xe yo. Xia la hiti nan tun na se ro.

nga pa me pi kong ha chang chen ju yu. Nga jen se la lo sa shi ge ge ma xin cha nga la xin pi ngu ti ama la jen ni ama la nga chu ge xin tan cha we a pa xe nyue dang xe xe nyong. Nga ge cha di xe cha ji ama yi mu chu tong song. Lo chu yi zheng la ama yi nga yi qi do gu li xuan ni nga su xu nung we 大家我南娘罗马一车的带他们长隆永行员爹呢一根头我来个学党这学农天阿妈姐可是因为是讲的罗永托了准把家当没把东西的赢

0: ding rep je sen kang ri bi lo pen fo ro e di sen kang de tong la chen yi dab de xi ya yue de sen kang de tong jian je du nam yin yong le la zun xi nie kuo zhen men nam zhe wei zhong ge yue deng da de ni le guo de tong na ji ten de gang a jian je xia wa yin xin mei ji song yue
1: wen jiang li ge ne xiu jie cuo wei zhe zi de tan ji zhe yi jian rang ge zhe wei zan me bo chu da pa ma bun ji Ganyi loka nanda renji bata rindu si na. Ya rugo jimba tabiwe senda jidar siya a.
0: Senka ribi lobyon etile yinda dar songye de. Roni ji gaduk dengi shekende. Shiyu kuyuk soje shengde da mayin para roni kikbo yin. Gangza so yin yon rongla canbi choni shetabhi demju yue ge songye.
1: Rīdī, mēi mēcī xētāng kē rāng lī mē bā gā lā yī. Ngān cī yīn jē tūng nā lān zī bī ū tsū xī jū tē yā nī, rāng kī rāng nā, yīn jē tā xiāng bī līn jē xiōng tāng.
0: Tūyā ngō mē sēm xiū xī bā nā, zā wā nī dūk jū mē bā tāng rā gā nī yīn tē. Jō nōng tōng rē chē jī lōng nī, rōng kī rōng lā sēm xiū jē jū tē yīn lā. Jē tēn tēr, sēm kāng jē pām kā pī bī, pām kā yī yī jī nī jōng mē.
1: Dina, gari yi qi dang, gari xiu nang, gari sui nang su de da cang ma, zong ji bang de sui dang.
0: Rang ki rang la ning jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui ning du du bi zang me bo chu dong, pa ma bun qi, gani lo kar su xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la ngan ji rin za re nang dang, qi ji bo chu cu la nang wei, ngan ji di yin du, rang ki rang la xiu yue ma ji, Gali yin a yi, song na ru.
0: Ndorna,
1: du deri ni song, tsua jie dar zhe zin che yang, rang se rang la wang wei, sen la guo cha zhe ni, rong ke rong la nying jie dang, rong ke rong ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chu di la do na nong di, sen kang chu di jia zawa xi bi, 대탕 거랑 니탕 대탕 거 시초 증거

0: gebo da na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de mo ni shi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: da mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yong de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nang zhu
1: ore gemo zoji tela jupsingo mo tsuma ge ge gemo ta tong nyo se ge ju lang ka no mas de jina no yen da la yas se chao ro ho yo ba zo zo ji ta mo nyong ro sang de ta nga mo ta tong to ma ta ta te le gemo ge ni ji ju lang ko bi pe ro re
0: re ji ta nga ge gen ge ge chang bu de ji ci yin ro ti mo ni la sang ro re
1: ore ji ji
0: xie bin zhen zhe ku yo gu ya bu dang
2: ku yo la ba zu qin bu me you wei qi cheng mi ji ju lang ku la ma zhe you na ya bu yu
3: meng chue de de qi qi pa yu ji yu zhong la dui bi lu yang na pa yu la jiang bi zhe xian chun dang jie nang ba xi xi xia la xian ba bo lin qi ni la yang pa yu la dui bi nian xi tou zhu bi xi shuo

ee langza shuu yoo ni tuyoncho sekar, chabzai je rangto da samli rangto, chabju je rangto je chir tuwa tang. Yungxir ju somla ye je du kundai tang de, lobjong lobzor pimri tuinpa si guba tang. Lobjong ta hibri tingzab se ne yang tak pusidung leji tawan zubka tang, lagdar si pi tuyonyi zo tang, lalin je langzar kwa tingzab limpa tang. Rangto je go ne yang tak pusidung leji tawa, ledu ka ge juram changmi chu lagdar tupa si guba. ngui to den chon tan chong se pa tang se ro yue ji chu ne la zi song yu de du rap sa pi tang ge mang so lang so to ya po chue pa tang ta ji him jo teng zap se de ta ju ta kho go ma la ti ni mang yin de wan ta po la pen pa tang za wa la tam ze se pa ji ye de ngui ma za do gu pa ne du chi chi song tan chong ji rang sa ji ni ta ta pa tong wa ta mo to ne du xie xie teng zap se pa xian du tui pi ne du zirmi mandu sekar. Nidu kaan yu na te takju sepa tang. Nidu kaan himbadu tuyense te jubile si gu. Ganja ni jijie gungram ni xiangwu chitung xajun tangchon sepa tang. Secho rinlo da pyonyam rinlo pangto. Secho ta ngosong leka mazi par lali tang. Mamang lo ju jieje cungam te tupi si jin jojo mbibzu si gu xizong pari. Wangje jengi. Sido dhukab Peji tungju ni lingi an tangbo yinpa tang, denja nengganja an tangbo yinpi. Yong yong jie rinpa tsenpa kage tuyenji denja lidu lan tongchi si gupa tang. Mama ta ceso kong do kujun tangchong ji, nyenda junro ta tozu chi chi se de. Peji ta denja la jikjun changgu si pi langza, chapkong ka ta so ka na, tuyencho tupa se pa tang. Cere dan tupi go ni tuyenji denja je tuybap tangzai se ne. Junam jin da pukui jin ji satab la ti de denja jin ta se yap song kar mama mang so ji ceso da junor ji denja ta ji chu ji yong de le yong ju ge lin si gu nian kan go se se ji hou jam ne nian kin du xi dang ta cin ze sab qi dang ne me zo da ren ne yu ge zhen zhe jin ji a zhen su qia kong jie denja la dang de bie bu si gu pa dang ran zo nun cin go se se xiao qi ru dang ne Rai kaa ki nian kaa ta ngui mii jie ngi naa choo lepshia ta juu chong se to. Jie xii kundro ta tsa la nyam chi si gu. Tuen chi denja la tandam chen zi se xiu chi ra tong a tang. Chem chong ki saam yi tam. Chem chong sa tap to ni tandam chem zi tang ni du juu bri se di. Zo ni le kong tang, zo ni kor. Nian kaa tuen yon jie la do dam chen zi ni po tang ni pei chen zi se ni. Rai kaa ki chem kwa dringa jie se juu la chem yi dong de tong gu. Kengo kaksa sipi nipa chiri tongwa tang, chua maashur kongne chura jirgu pi tar. Nuenzi ngongo ta kati chukbi lidu yakbo chob gu. Leke lamsuan tuigo changdo tongwa ta ta yeb cheni ta nyenda tongshok chiri tang ne. Chadam juyen tuigo changdo tang de, ngosa sejyo tamze si gu. Maang yonji denja nukhi sabdo tongwa tang, chato ta chame sonja sajyo juncho se de. Maangso je go tupi kecha tang, ta nula nyi chubi satap tongne. Denja xibza chabda se te, maa yon je nuenzin gosil je nuixi sabdu tong gupi neso na wa shi. Wanche chenge. Lhasa chonchi je jichab ruchi hijay pengi kaabgu karchi je gondu lakta tuyoncho tengza se patang. Leki tuyongi ta sonja se te, tamze ngu drop tang, ngontu likzung ji. Yon je yonay denku ta pyuda kumpar je netay pa yabbo si gu patang. Tuyanchi ye tuyancho se juwa jikyon changgu ta tamza yapko se de, lo nga tsi chyo nga pingo yapon zo gu. Jie yon je jakab denja tawa tenpon zo kwa tang, katwa la ngogo se pin tapzu tengza pawa. Jie cho ju chong ki penu chi rik tongwa. Zhuha mre jingtai cho kwa nukhi tenpon zo kwa. Zhuha mre jingtai cho kwa tuyo ju kundai tongwa. Nuisho yu gu jipi denja song chong se pa. Jie cho ju chong ma la ta ju chong nui pa tengrap jindun ju lui chutsi junchi me par toru tongwa jie se ne. Yoray denku chi maang yi tenpon tayin gui pa. Gompar jin duxi zapa cha chang tang yang da chung yong jie jie go ne lagdar se de. Chang gui pa suam da pin dokpa jie gi jie lang zang tang xiong ji. Yobab da doi ne tuin ji nui xiu zama pa jie tongwa tang. Chong nian koyo lai su tongwa, chong go maang di se xiu chir tongwa. Nui di jie maang jo yum tai jia ji tongwa jie se de. Baam jo gompar tongwa ra mengar suan xiu denpa tang yong jo la teng xiu denpa se pa. Mamang tewaran zimbiyo kumpar je samlong tangchong se te yang tak pusidung leji tawan zhukpa tang lagda se pa tang. Mangcho nyendam je tuyanchong nam, rinpa tangwai da sikyong ki tuyanchi te zi ne tamzai se to. Mangchi tuyungu lakbar drop te maraikha ke mangcho je tomna ta jina denja nawa je tuudu tong gui pa.
ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ

0: Dondar chen dolam tang, cho kundu tang, mbido, nuba mangwi silen su, yinla nanja jie la, tuje to kundi tongde, mangi jegui shuyung ni, rinpur shibi. Beche cheche semu dinbi, dachu dondar li, rengi, meisi namba ke ngun yu. Dachu yi nyakya sakang ka parji na, shuyin di, sunyan tui bi, chunchuru ke yin yu. Tangto sakang, kame ni li mi jang, dacha gora yang yu jang, nyakya sakang la, lor kizang gora, cha yechi zang yung yu. Dachu inya na, yodi, chidin jia zatong jia mei jang tabu jo ni. Nyenja gansar nipi ma na, joa nyungwa yung ju, yiwang gou yu. Dachu chungdar dangwi ji su ji sunan chunpi ji. Nga zui, dachung cu yi ju jia yu go sabar jia go gai dangzi si di. Nansar chungzu, zijung kur jia chenji kur don jo tui bi zun li si ni. Masi la, yu go ji yung bai dinbu ra tui ba si ji yin ki, sunpa ji.
1: Ponjo sunpa di yi nong, lambu di ni dachia xin bi nosa chung cu yu me. Rang ni la on wei lang bu hi du yu, pong ju re re ne, tuen le raji rinpo xe ba tong do hi lan jo wa tong wa le xiong wa hi re. Du ra ji rui tong du ne, na sa zhong zo opo na da jian xio su xue ba di ne, san tui zhong zo mong bi, men bun du xue xe bi du li xin yi. Men nam jie ge zho qi wei zhong zo ne yi, pe jie lo ju hien gong zu ka. Zhen bing yue song, go ta me ba cha wa ne yong lang re. Na sa zhong zo xiong wei chong xue da bi pe jie re re ne, yong lang dang ka cha ta me ba re. Jia lang song ji jie dang, Lani rin tui yu lam ne. Dian yi tong, rao ju wei qian dui lam dun juwa hi yi hi. Dian le dun ju tang, song ju mao du xin ba ma zi. Men sem jin tu tang du xin sa jie jia tu yu. Dui ra sa bi tang ki bi xiong zi ju tang. Zhong se xiong yong ne da ji. Zhong jie da zhong da ji sa para. Xin le tang rin le yu gu nyang zi pie jie ji. Tang ki mong xiu si ju ji. Pie jie da da jie ji. Yao xie jia qi wei yin zhu lam. Di wei dui ba tang. Men zi yi zhang dong ci wa tang. Pusang. Nguyen tuan juwi kwa ka jen yu.
0: Da chi, sator ponjo chenpo xiong wa, nangsar zhong zho zang ming hiang. Xilu nying tong jo go lo, buen de ni, lo ju zhang yin jia ui bu yun na ni li zhu di. Zhong cui nyang dai panjo di wei mang wei, yuong bai guo cha jia li gi wa da. Xilu nying tong ni zang a lo, buen jia zhong se ji, yuong ma ma zhi, qiang nyong guo xue chubi yuong bai, guo cha nying dang, song tong jie jia jia ji jia yi xin ni. Par ji, jia yong jia an tang bu lai yu. Nying cha ga la yi, kambu mi dui zhong zho, ni ren gang sar gi cha chue ba da. Ye zi ba nang zong ge ngho cir zui kang qi mu yu jue du zhen ni ye quan qi ru xin ba. Lo ge zhang nang ge deng ren xin li tui lin lan sa du zhun ba la su. Sa tui zhong zuo mang bu ye, rang rang ge qi jue ding bi zhong se da ji jie xiong jir lang bu xue di. Bui ji zhong cir xiu yong ni da jin zhu wi liu sa ba ye du yu. Sing nam ba zu, gong du xin ba di na, bui ji guo chi xin bi zhong zuo dang bi nyang ga wi pong jir qin bu song ji guo yin.

chal nye tong kya me chume chik lo yag me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzwa chebe nyamze kya so lopso ceri rinne zanzu yag sum so jibe tondi toal rangye yag ngar zangza lingdo dingi tong lo lingda chansoy chigwe nangga pang dang tiong chung bari ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rinne mimi rinne shu shaagi mini shung nangga la lingdo di chui bari nye tong gu lo la ane lingdo dingi nyamze kya so lopso ceri rinne zanzu wang yin langgangi ti chui da chabda chebe gaji mimi rinne shu shaagi chanchegi mini shung nangga la ta nga so lingda

Ya zhuba namba, da gong la nyi bi lu ji nyi bo di nyi na zangko re nyi yang li ji ba. Pa mi ca di da ji ma gu zang zhuma ya dong yi lu ji chung zhi si ba da. Ji ma rin chi zhuma ya dong yi lu ji zhu mi ca zhu si ba di nyi ri. Zhubo so lu ji di nyi la ka bu xiong na, nga zi lin zin la ka ba jia ni re go xie cho le ri. Ka ba an zhang na, le go ji ge jie zhou ji jie ge nga nga dun ri. Ya zhuba namba, xiang la nga zi nan ju ji zin ba bi re go si bi lu ji do, long ching ka ba zong ya si bi na zi lin zi zha zhi si yo. Jobo tso gabo jobo yongwi jewa yo. Tadarin ka senpa pi rego shibi linzin nong la senpa po tenzi jabo do pasan wamo shamba taron chudron tra tsirin do bimba tra shi so chia rego shibi luji tra tra shi yo bi china ba nga zu linzin na shobar gas shi jiyi. Ta nga zu ngon la senpa po tenzi jabo ya lasa la yo bi jobo tanji la po yu luji aro ye shiba di nyan da jenye kwa.

Chobo namba, taso nipi loji aro ye shibati, senpa po dinzi jabo ye, lasa le yo bi chobo tanchi la pala ri. Xiang la chando pa hiyo zondo yo bi senpa po basang wamo ye, kange longchin jia senru yong la pavi loji. Zai shi kata shibati, nyan de jenye go.

Chuba namba, kola nga zi nyan da chan do ba hiu zon do yo bi sin ba bo ba san wang mo ya sin zhu tan chi la po yu le yi, zha xi ka da xi ba di ni ca di. Da man tu ni chan do zhong chen ni yin bi sin ba bo xian ba ya re go xi bi le yi don je yin. Xian ba ya le yi ga zhin xi ba di re go xi ni chan do to ri lom zhin tang bo lo ren sun ba ya lo zhu do gi gi tan chi la po ni ca ma xia wa lan zhu yung wi man tu xia ji yin si.

Chubu namba, siang la lhasani yinbi chubu chachirin ka ngazi linzi la kabar jani ji ba doji jiaga tong ilo ji pa ma la si ba di jay tong ru ji si xin ka. Yaya, da rinji jia lu ji di che la pe ni che ran lu di sin si yungwe mendu xa ji yin kwa.

Chobo namba, xiang jie lo yi mei du yi bi sa cha xe ba di, la sa gundi lin du yo bi sen pa bo cong mo ye re go xe ni, chobo mo ci xi do bie ma bie yang, tarong lo ka la yo bi zhang cu ji la pen ni, mao lo di na go su se tang tang, xia wa lan zhu yong yi mendu xe ji yin si, ya da nga zi nyan do lo yi di, che jie chobo mo cu la po go.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi tang shenda zumbapo kandru loja yin. Peyogi pyusun chobi luga ki rinne junzi tang tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenze son chang chi ki peyogi luga la chanbi zawa tangma di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyanjin dina isim suwe peyogi luga chuzi naso nyongri nang tukiri.

0: Simjin tamje de wadang de wei gu dang de bai gu ji. Simjin tamje dong ye dang dong ye gi gu dang zhe wai gu ji. Simjin tamje dong ye mei mei de wadang mi zhe wai gu ji. Simjin tamje ni li cha dang ni dang zhe wei dang yong ba ne bai gu ji.
1: Chuba nan ba, nian jia yi wang chubi le yang jia qie jia tu san lu de ri dang zhu bu yong wan ne a zui zhe wai yin. 听得如言及情感联系寻参的那家就应那最近没联系呢杨家投用

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qian de mo ni xi li no le chan chan jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jup sing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ge ju lang ka ma se de jin na no yin da la yang se chao ru ho yo ba zu zu ji ta mo nyong zu sang ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pe ru re
0: re ji ta nga he ge ge ka chang bu de ji ci yin ro ti mo ni la sang ro re
1: ho re ji re
2: ji bin de zu ko yo ko ya bu da
3: ko yo la ba zu ji mo me yo wei ji 层面，解决难困难，忙着有呢，也不有。

Lugar ji hiu bie sa yi na, di hi ji mi don zun. Zhubo nan ba, xa lang an chung mung tu, mang chou ji di hi chui rang da ngun bie lu ye hi sen du.